hai nefuna wala yo mulu konka kuvala kana zai zo matene zema na tiko fitali nos ya hapo kola hande yali hule hiwe kumshemwa.

0: tene mo mo kona kul sala fa 0811544455 me lokava ni mina lo boneva va tshozwani
1: ambe mtozo
0: lo tshozande valiza valikai allo valiza valikai
1: liza valisero fa
0: valisero valisero muni fe kuli kina hamani mo Europe ye avirwe kama kamaluko
1: ha
0: kina hamani mo Europe ye avirwe kama luko

0: Lo bone lo ngeng iva va tshoz shwani.
1: Ande ande mo tshoz shwani.
0: Lo tshoz handei. Valiza vali kai.
1: Adei.
0: Va dairi. Na haye tuna ahulu malifasi ye kwalirwe kimuvu kinahamani. Mukuta kulura ape. Ava tu na ko esali nga taluka mifa ni ka ferero ali puzo kwan. Mukuta kulura ape.

ani ene vire yetere ikutari ne kule ko saliba kutanya nkafale ku diet kivana France fa center kola fa matrani ona mpola yo ikuta